kangalɛ nyɔsu ifɛ yi sɛsɛfuɛ Pɔlu ifloa bɔ klɛlu koma ni Filipu fuɛ mu inu indɛ tre na iwa nsi fadjungla sikɛ aniamamu na amu koko safisu sɛngɛ sakura nu nilike kura ngɔ miamu sai amu kankle nyamiɛ amu srɛyi amu gransukpa yɛ amu lɛyase yɛ nyamiɛ yawu ngɛ bɔ tra ngulɛlɛ nkuraa ɔsiamu awurɛ ɔni amu akuna Jesu Kristi nu aniamamu mindɛ yatabu nyɛ like kura ngɔ ti nawurɛ like kura ngɔ ti ayɛ yilɛ like kura ngɔ ni ayɛ yilɛ nfata like kura ngɔ ti sɛsɛ like kura ngɔ ti sanwu like kura ngɔ ni kulolɛ nfata ni like kura ngɔ ni nusɔlɛ nfata like ngɔ ti nzuɛ kpae bɔni mama lɛ nfata beyɛ anbu bɛ akuna like nga ankle de amu bɔ amu tiri bɔ amu fasu ne like nga amu nwukɛ nyo amu niasu yo yɛ awu ngɛ nyamiɛ ɔni amu tra nyamiɛ bɔbɔ inu andɛ.

0: Quand tu vois, moi, je veux être maman, mais on est là. Quand il y a Blanco, je suis frère du Bodian, va tout lié. Moi, je suis Bodian, ton Côte d'Ivoire, et mi va mieux sans jeu demain, non? Et Clocongongou, Ngabo, au Côte d'Ivoire, nous. Manyami bobo ofe itimi ofa ukaye emi famie sans juge de mano e ya meklo kwa amerika kai fa e boli bonza menga mama mesu e nwa bo manyami oni am tran ama urukungu menu emi famie sans juge de mano
1: amen
2: ti ama esiesu etie jesus i amanye fe mo krufue jesus i jasin pa mo krufue matie obokle liye
0: ye bo ma etie
1: ndetre
2: ndetre abla oniku il m'a blasant on insan owa abla ablasan
1: ablanan insan gamo na o se ka muti enrang yandranga ikun a urukpengbe kun o le otalin san ya mai fieso o se siri un krangra okpon insu so adan tenden o peri inu bue ke o fa insan ye o fari fie o fa man insan ke be di fie juma bi famei na wa awo fwe ke wakamba bi sule blen o juli osumani sufwe mu juma di fwe mu besi ma be kufa iyo akamba iliemu bi fa blei juma di fwe mu betali isufwe mu be borikun be kunikun be orikun ye bwe ye osumani san ofre mu bo bisoni tra ki kliemu sanga be sakun ba ye be faili be ikasin osumani iwai be sinlo o serike miwalie be buisra sanga guma di famu ke be uni iwai be seri be un ke ajadi fo yolinga am bla e kui na elei ajai yebe treli bekuni iboy fie isinlo ye be fe wori fie isinlo yebe kuni yo oma kengabo fie imi okobai owae juma di fwe sombe se bete suke sante somu okumbe te ye ofa ifie yufama sana ufremu Berien ke wakamam isule blen okuju befa imalien befame yi. Juri se ibe ke ebwengabo swakuna fwomu be yili yase isuye swak mwany o wataka senyo. Mien ye o isonyo o yi so e imasu nde somo bekle di amuna kengemeli. Isoti nkaklamu. Bele nyamye ulengbi me amu sanu bifama mvle ufle ma besuma. Seri niyamu ya ti jezi jasikbani amu ma ibo isro.
2: Yemi
0: jezi e kanvu.
1: Yewu.
2: Ba amatiyo.
1: Awa.
2: Ok, nde somo ekan iba le nyo. Ke yandra lunde nga ekan iba ye.
1: Yo.
2: Ose ke amu tiye yandra ekun. Yon aglo kwenkwen kun oule. Otali nzan nyama fie su. I fie su lo. O si li un klangla. O klan ni su swa tende. O peli nou yo bweke o yinza. Ye o fa li fie. O fa man isran ke be di inu juman be fa be meyi. Nan wawa ufwe. A mature. Mouke ndep mbanye. Ekwe ete. Ete ka nzan ya mafie kumbay. Isu kumbanye ye ekwe mbaye nou.
1: Nde kwa avak mwen yora. Kane ya tuye bo.
2: Kane ya tuye bo.
1: Yen origina nde kwa yakani atuye bule nde ngabo izai kani Jean-Baptiste wanze yeju izi wanze
2: Jean-Baptiste
1: izai kani
2: iwa esiesie yu
1: na
2: yakula esiesie yu na yakula
1: yaf izai kani Jean-Baptiste wanze
2: Jean-Baptiste wa ekoko ete e achi no e achi ete je
1: na na ikula wa kwenso ndengabo mzeke ya ebuya kunane atuebo ndengabo Jésus otinya mie onisrani kaure isonti geli wa fami ndengabo be kanmo be kleri fruanga no mo ifeke bi mo ti
0: ya jafrua
1: ison dembo bo kana Jésus wa basenso ison dembo wisanu on m'a cobali, ingawe isai canio, ingawe jambatisi, ingawe vleseli,
0: jamien wabon de camphome du mabican,
1: jésus, your matin jésus cocolet. Be quacquang and them wine, oh jésus, isanouf, or badiwak, or a franny, no. Oma, yandran dengaiti, eh? A look me anangama nyamie asasi e kwase ke Jesus Christ bobo yoti guma so yoti nyamie mo manse ke Jesus yoti nyamie ni san kabre iburi yore o mansa son pranga bo ndenga bo Jesus kenle o kan bi fami si o bwebo si nyamie nlo yandranu kokun ibobo o fere fawara ni yandranu wa fanga obi ai molire o fa gwebo o fe mo kan kire yandranu nga wonse ke mai e buru kana ya tibo yore
2: oba ke Jesus o kan ya bien dey yo mo kura kura o ti yandranu yere ke ya bien dey mo mo kura kura o ti yandranu se se nga ma ti mo yandran akura ti mo ya bien dey ibo bo ma ti ya bien dey o ti kekre bo e won ti kekre yoro afi ya bien dey tre ngba
1: o mi se bi o ti kekre
2: ngba pa ngba lu sale ti me mo di afu e buru pe tre ngba kling kling kling
0: Adimwa ya ko fakan pende a wuro pende nyamien pri sa pa nyamien pri inde
1: Jésus quand
0: Jésus o kan inde ngwe no
1: yo
0: o difie ka kon fa sara mo gwa no ka be dijuma na ko kan kre o kan kre o nyamien yo o boli asie ngwe ni e unke o boli asie ngwe kraman ke pe kon o fari krosan o fa sisu in wana ma krosan fe bo no adiriki
1: isi otete ma nge mi kula ka kosa ba nge mu anwule
0: fa bo si eri sanje sana
2: yi nyamie ya lulu adio
0: pe kun sana yi teti sana yi isukusuku yo leti sana yi breti sana yi ayin broti pe kun nyamie wa yisa pro sana yi bosa sia akwa nga kunde
1: a kunde
0: a nye si
1: a nye abo a kunde
0: ba nyia ke nyamie kun tu fu o ye kun fu tete e ya ki e kaya ngule ba ya se na nyamie nyamie o faria te pe kun o sakiri men oni zwe o bome ni zwe o sakiri men tu san kwa kwa ba bozu me jiwu sanke ka kali noe ni jaru fo mu ko fiteri ke nyamie serike o kokolite kwa kun wa sakima ko san ko sanke ne ni ne te kle nyamie bi yala e ma dongo en su nyamie bobo o tubra mi o faya me nyangro kwa nzwe ntomo ame ti nga mo nyamie kan o pa yo pa si
2: sa te mo bi yo
0: mo mam bi mo bi nyamie te faya etu manu ti ame ya ki ikun ya ngule na ya kula tra mengo enzo ikun ya ngule na ya nyamie kan vule ke ba po fie o di si en fama kula sana ko di nu juma mo ko bu nguni a jadi fo mo sanga be sike nyamie songa boti famie so ya jadi fo so pa bo be kumbe nga mo be di nu juma ko so ti se neke mvle mie menu be wa so no fo be kun be wuru be sin a so no so anu be kumbe be to be tu mvle mie menu be wu nyamie juma di fo be ba bole mvle mie menu be wa so no fo mu be ba bole be kre be nyine ne be pe pe soa ame hun dele nga mo nyamie den ken ne ke ame hun dele nga mo Jesus o kani kredia ko to mo be kani ne kan we ba isu ke ya ngula sa kula yi mka ngoku ko le du pe mwe gira su
1: kambo
2: ah iwe yinu kan iku iwa ke mo bien o ya ufwe ke wa ka ma mu be su le ble o juri o sumani isu fu mu juma di fu mu be si ma be ko fa i wa ka ma ye mu be fa be ble
0: ko ju
2: ye juma di fu mu be trali isu fu mu be poli ku be kuni kun be wagwali kun yobwe ye osumani sran flemo be soni be trali klikli flemo sanga sa mbache yo oyiri be ye kasie osumani wai be silo o seke mi wali be buisran sangue juma di fwe mu ba be uni iwai be seri be unke aja di fwe yelenga amo bla ekui na ede I aja ama yirale
0: nyamie boli crossrain denga yuvo fatinsa nyamie ti famie nyamie ti blengbi okula jao ma I famie di vre no ba ma kamande kun kreman sana kwa kon boli crossrain ko ba fatkani ke boli crossrain ke ngabo fatisanti bakun ofen wan nun de ofen wan bon den favle crossrain nun ko crossrain fa di juma ya sienso crossrain fa e imangu un sa ye ya sienso yo le fiinga mo e kende ma ne kan sana vie nyamie bo fa itimi favre nu okpen sana vie mesu odi une unbe une be a fa o besuka be sere kwa kumba ejwejwe ngale mpofu enwi oya iso indelinga boe eti kranke nyamie sumani imamu ke donwa ju blenwa ju ke ndikenga boe manga bo luwali itila juna be wona be koko tisuma nyamie sume ijuma difuemu ka blana ba nia mvle sonzu be ania wakama sonzu ka mpofu e yole nwa yole asiozu bafo yole nwa yole bai fwem abe ko nwi so fwem mo be so dijuma mo e awenga mo e be fa ngwe ngwanga bo be kanda ni su kranga bo ba trail alo mo mo e be kwa be nyama I be dime ku mo ba nwa nyamie dijuma di fwem me su bo be su le vre so be su le ngwa so mo ta kumba ja obe u ni so ndele nga mo e ka ti e ti e ka ti dongo en so ye
2: baba tu
0: ba mature
1: nyamo na ambe onke Jésus continue à mien ni sani kaure ibobo yantara nga mo bubanse dikay ria unubie guma di fo nga wawe dunwe bali yamen de kan fo nga wawe bali binde nga bo Jésus se ke yamen guma be bali fiei fiei misumeni fo me kabe ona besina kufa bidi I mbuse fable yamen de kan fo me bali ki klisun na ole be kunibe be bi tete ye dele yamen bobo o asume bom yole Jésus Senge ba ni a buma ke nyami osuma jizu du manuti. Senge bifari kpole ifa ulo di un. Senge ba nowe inwa usule. Be kuni. Kabe kuni. Eme bo kumamoti amvwe sifwe mwa. Koku ino kuya ki. Tengo kyeyi. O kyeni jizu. O kyeni jizu. Anera ne. Kwe jizu ofuri o nyami. Su ofari ukafwe fableli. Ukafwe sori. Yema ne. Eti ameti nenye sere kuma iku. Ukafwe ndu manuti. Ye iso ukafwe ote ule ane nile meni avye ye. Iso nti misi oni minye mamu. Gyumanga edi ole su akatwa, ole su mbruswe. Nga po kbafwe ndiri ole kboli ole yakatwa. Se edi nyamye mboli enu e chenkasi enu nyamye osuma isso ma foi que nikinga boyi anje juji moti ni amie sran ya fin sran ngairi e kanu de eklesi ju mai si so e mai si so lere e meni ya vije
2: ka ke ngabo yo fata bo e aso no fue mo be fasi be anure nu yele ke juji o si ke amonia wa ka mole be wa fa bo be fa le yo
1: ya
2: ke ye wa ka ki
1: yo
2: amonia Penga we nyamie tu mans o ibo bole no mo suma ni be ke be adi jumai e jiri wa fwe mu e uni nja elizim e uni nja izaimu be mu anga le kwa kwa
0: ani elimu
2: e ani a Jean Baptiste bo mo yo ti be kasien be periti afi na ole mo be dinti ye asi ke kro sai okro ma Eh na ole di fwe.
1: Ni a yi.
2: Ken ke.
1: San yi kon de la ba.
2: San ken ga mon ke. San biye ole. Oti. O se ke na ole bien galen ken lo. Se san ga ango klo mesu. San ga mwe o sa. Bo bwe e klo kan ga mesu. Bo be ti. Be flebe ke komite. Bo be di na ole. Be nga be ole. Bo be di a na ole. Be fa be me ki so fwe mo.
0: Ya ma gatia so nun bobo. A ma gatia so nun bobo ni. O a yi be be. Ke ma so nun na ole o nun.
2: Na ole o nun.
0: Be kula be fama na ole su
2: be
0: su.
2: Be fama na ole su. Be klo
0: gbele. Ya kamande bobo yi kira bwe kulo. Nga moti a ton ye be kule yo.
2: Se be yana yi sa. O an san ye nyo.
0: Konvinti.
2: Don ke u na ole. A un mo furuwa nga we. O ti ufu e kwa furuwa nga ti duwa. A ma yi se ke furuwa ndu. Nga yi mo se manse manso. Kwa kume yanti akpa. Kwa kumba fabi ma papa kio. Ye ke je wafwe me bali. Bo nyamye sumani be bondenga amye kan klebe. Be ebe kan. afin kri nu nyamye bobo yokan dey ofafa ma imamo ye oyesu ta nyamye bobo kan dey ye be o mi Israel mamo be yali be se nyamye ke otiso onyambe nu ofas na wie na ma okan dey krebe na okan krisna mu be so fo ga boye nyamye opali be boye okan dey fa boye be kan dey nyamye bobo inu a bo be fa be kan anya ke ga gi ese nyamye okan dey la oyesu we oyesu pa pa pa
0: nya pale bo mo pa
2: Pachi pra, Yam yesu ma ifie nu kai wai ko djuma ofari mamu benga be kan mi nde klomesu blengo faju blenga nu aneni ande klomesu kanga soru bo onya djuma asonu na djua klomba su bete pa soru fo menzoa bete klebe ale betu be wa mui bete klebe ba e
0: ninge bete di be bae nu
2: ama e akingale mu biwa afi blenga ai ngale nu anya akoto paul mo mo e kan yam nde mo e kan mi nde ofa kleri islamu Boy kende of a letter if I could man galat, of a letter if I could man if I fumu, of a letter if I could man Ijabwe T two money no walemu.
1: Titun
2: Bemwangale say ni ma matye kweli akuto Paul Bobo. Tatenga moyeli, Zakaya Waliasu, or dite, iti darufwe, or a fali yamien day, or ali di kinji, iamien de go akani, or traya kuto mobonga webe ni Josebe sinimu. O beti Ama iseka yo nye ntite efwe ma nyamye bobo ofami na mankusuma ndi nyamye ke akuma ke akoto Paul yesa na black asie nu se wo edu nyamye ya wo nyamye wa kwa waso enu se ya imeso na se kanu ama ibu akuna anya la ga mo ba mature eti bakangan kanin de so wa fon ke eti wa nye nyan nganga mai eti bakangan fami fasi ke e krokangan mesu samu be wule ga be wu samu ba ye oke be yibe so amero be asie be via nu Bon, be software mu be rabe be rabe ngwe mole lekre ye be software mu be yue nku bio e dia fo ese san afo na klo mesu eti eso sakasi ni yi wakati ke mlesa ye u tu ama ibu ya kuna me ya yue ya yesu kolo se ya bu ya kuna me ya yue le ofinia ka san yue le ka ni ke mi e wo le
1: ngamura
0: ya ko gwa ora se
2: yo
1: inyo inyo ya ko kakan yue nde tenyo ya kunyo Nge mai buya kuna ke yo islamu yunu.
2: Ye unu.
1: Ati. La sana gugo jali mokwe. Basi.
2: Basi.
1: Ne yo.
2: Yo.
1: Ye sine siri langulu.
2: Angulu.
0: Fa di tutre.
1: Ka ki fetri. Ye fetri mai ko nyo. Na fetri no ita.
2: Ye ma be di ke kwa na isre. Ifa ma. Ye ma ni no. O ke e awu bo ko ba kuku sana ba ko si do tro. Ye asi. Ye bo di angulu sana angulu na. Ne yo. I façon galé itema
1: e kusiye ole
0: asuma eke ye kodi juma inyam ye suma eke kodi juma asuma eke ye kodi juma